atu ya wa lava ya le faafunga anga le tanto atu no ya e le tanto lunga maulunga lo manuia pe ya fo lunga masani le tanto tato atu no in le foi vai tau or so ifuanga e lava na sui mele tau le malulu ya nisi fo yo vaenga le neila lo langi lo mau le mafan fan ya faafta ile tu le ola mar so ifu lo tato mau ya fa wa wa pe tu te manga luenga wat to fi ya tato ile tua Tato pokala me masani o neita yao, yo banga mumua o tato wa se singa, ya ona muria ilia ise upu folofola ma le fiongpa ia le tua, o sao nie sunga to ina, fafonga ma le vinga neyo le tua, a mata ina aile tato pokala me.

Ya o vaenga mo mota to was a single in eight ao. Ya e asia se toile tato pokalame e tato mauta malawa. Ya olo fapenao na ya ina yo tato matua matutua olo mawa fo inga se nga se olo soifuanga le nei. Ya ngata i leo so se mauta nga se nga se lava ele ngata i tutono ni usila nei. Ya so se tafa ole lalo langi olo maua ma ele tato pokalame. Ya ole tatalo tato pokalame ya papinao na tatou maua pea ia le faatuatua ma le ona sa'i ia e lo'o fa'agaloina ia outou uma lava e le filagalo o lo tatou ali'i fa'aolo iesu keriso fa mele tuiso isaia lo mataupe3:13 fauta ou te faia se fusi o lona ma'i ma se togafite e malōlō ai ou te fa'amālōlō ia te'i latou ma ou fa'ahali atu

na ia vea o se ala vai manino e lava tau sui na i o lato roto mo fina ngaro a o mātou whātad tari atu i lau fio wha mā ngaro mai i o mātou tangata i se meo wala vale o no Yesu o mātou ore mo wala au atuai nei